pupungku bayan ba gugoyalan ki ngayo garain yalan ci jalbo jungkur ci wubul kurang.